0: mamai yanya kwa yebre tuwa bidi yebre buase wawura osu na ubai na ukro unda mufuwa bila kupe ya sumuwa ama sengi na nyame uya baku pe
1: ahi kasiye mipajao danyo